Hello, lakot. Wala tiya pa kutong nga sutiya kasi mana ko lang mo utong mitinlo ta. Wala may IPO lang mitinlo ko June 23. Mga kati yung alisang na VIP. Ikayok tingin lang ang iyong kabut, Chris. Ilak, tunga suapi kasi mana imo ko suning anita banit ino titutusasa kay nang nalang mitinlo ta. Tumani ka lang ni sumay nalo ka dyanak tinlo ko. Ima ka alok. Anak pergi jemput nak tiak tu kipas satu dua dua nak dua pergi umi juga sih ni kau kau ni kata mana 60 mil langa yuk ulumi. Eh kalau kau ni tu kau anak pergi jemput nang gilak tema tu sana alam juga dah na ini nu amis suara nu kau yang maya yuk kata mas mengasih lau pasi jepal leh dengan tu kau sekian nak palok ilau kau sekian nasiung amalu inuit. Piyun na tingin nik dan tamas mga ni pagkaw ta kay na siyong lunas hila wa kloche taba ni ikalun ni lang may mata sa mga nutamik sakti titiyak to ni kisong mga taba ni ito sa pingin niya tabun na mata alianit tako ni Josiak tit piyakal ni kalilaw may mata.

0: Itepi yun na tingin niya damo na sila pa si Jipalian nga ni Katan na nipakaw ta kay nakpaman. Tana tano tamik man na sakta titilo may matamalo taman ya kalunito ni taman na pinasok sa gayatit ni kisumik takun na titiyatong mga tana sila tapong ako na lang matamalo tas masibis si Caitlin Joanna sa pakso ko na lang magadro sa pinglaw malam.
1: Kisumilipit jo takakto di tamang nga sa mabaya kalun na.
2: Oh ila takalayakin na sakita si malangman, nuwiti tao si malangman. Montreal mi umun. Pinaswak tao suni ako ni galagulo, lao si mayo. Tay jeo jo, tough old broads. Inum mariulak tu walo at takwa pingasut suta. Takalayali ako yung laurata. Kanarun na. Inum mariulak alawak suta kayo sigatta. 70s ni uki avalak suta. Pinga suyugut. Uvangalo. Pinga suak pata venikkanik. Ila ullu mimutikit suhu. Pinga suak pata kanik. Sila asiti palliani nga nuru lika luak suti. Ila nuksa uga luak suti kisiya. Ni sivulakti mullu. Ta ima inu siga nuli nga yun illu. Ilagi jauman. Takaliyana. Ammalu ta inna. Akumna. Taikko ali aipa. Makko Amerika umating. Then American pisi maya ullat 77 oke khala galwak sune ullang innato ukku silok simamman agna ilau ilagunna ninginni Boston Marathon nagakta jo khalluna titu amma lokingunningani taikko ga sai Olympics agna ilau khatalok simangitwin re khalok simangin mata then ukku sil khatta simammi yo ta tsuminga Ammalo tayo na hirnitapik, hirnitang tayo malutual sumo yu alut suni. Hirnitang atiliro yut suni, photojournalist. Sivulipangut suni, Amerika yang ayokangani, tiliyaw suni, White House mi. Sivuliu suni teikani, pinasawiakto si malok si malok. Pingasut suta tanna, inyo sivunnuli ngayon, pinasawakata si malavunni, nuitit sigasawak si malok.
1: Ila takyaw siya ngayon sa mayumi, kisunili kaya ngayon, o kausakak sa mabitay ko na.
2: Amisukal lang eh, ato ni tana 1.5 hours ngumman. Ato ni 1/2 hour mi atilok daw kata si magano. Ako ni alo atilok daw kata si magano, akso no night si matilogo, nuita kataman. Inyo siga nuli ngayon eh, bigyang ni vinagani, kutro ami, kutro ato kami, ilaw titaw mat ammalot ako ah, pinasawa kata si mayakka. Taitso mani alulok to na kwak tau si malok si magama. Hangaw tiluwin na. 30 years mi pinaswala gama. Tako ni nga lima. 72 ni okyo halakso nga. 1995 ngot tiluwo. Na kwak tau riulok si magama. Makipikuno si Bulipami. Ammalo ICC Canada kuno. Taika ni tsay na 1995 mi. Canada alawingan ni ICC Canada kuni. Na kwak tau si malok si mayunga. 7 years. Ammalo. Itsi vautagi jaulaksunga the chair of ICC for 4 years after that. 11 years katitsugi nirwaktaw si malok si mayunga. Silakjo alaganangmi pitjuti haksunga. Inui kikatoksugi ilunangin. Inui watta Canada mi kukituni Alaska mi ammalo Russia mi. Taimaiman 11 years katitsuti nirwaktaw si malok si magama. Taga pigyak hamiutsunga. Eko United Nations silakjua katittavitjuangani. Ippigi jauli lauksimayo. Sukkunaktu igu. Kallunanu nangani pitsutik. Pesticides kunakaktaujut ammalu. Pujokni lualui. Tama unga tiki khattalak matani khivunnu sammak khattalak sutik. Taima imman teikkua silakjua katittavitjuangatikut. Katingaji taa lauksimammata kavammai. Amisualunni nunakjuanami pisimajuit. Kati khattalak sutik. Kanuili lang alakita nungutit siga suaksuting takuni nga sukkunaktuni to eliminate them halunatitun. Taimaiman nirwaktaw kammiusunga uhaktiw sautigilaw simayunga takuni nga coalition nga nakaktaw yun itaikuni nga alanigasat inyohatika ni ilahatsulunga takua pigiaktaw ni nga ni pigiakutigilaw simayaka silaktualakin nami. Taimaiman talimanin nunak jua mitsuta angya khatigia kasua khatiu loksi mayu inut suta o khatiu loksunga taikunu a coalition kunnu tai mai man tai mai tilugu tatsuminga inu ki nga ni piusinga ni nui ti tisi ala oksima yu i mai tu wa

0: day dan i avatil renner mo to in the young man over good hanuing it was or never no man dan to our health day may man akunia lo pin swak suta akagonia misukal lo khotuning day so many day kuninga anga khatigir ni mutikilox imayugo day ko sukunak to it pirtita was or tiluit a doctor mitu was or tiluit nikhivun no so day ko we were successful. Ang yakatigir ni tayna ilunang inutay ko amiswalo inunak tramiot ang ilaok si mamata nakulaok si mayok taga nakivot suku naktuit nakivot nursut nungut itaw walial ilaok si mayok tayko nakataw mata nakatitaw mata atok taw ningin pesticides amalo tayko amisukalay tayt so many dirty dozen ngun nakataw katalaok si mayok pirtaw suti atok taw unay laksutik at talaw si mayo tayo sumani. Kingunin nga ni ang katigir ni sa inak tayo mat. Taan na pigyar ni gilaw si mayo ka. Ang malo silak siya asitipalianin nga nuto niya yung imimanlay uvat tinun inututa sunali maamu at tuwi mat. Piyun na utibu ni at tuwi lakit tuwa lulang man. Yuto ka uwalwak suni ulumi mo kapianak ni sa ulak to. Taiko anunak siya may ulimaan kapiasong ilawak sutik pinasawakat na si malang mata ulumi mo tikit sugo. Tekuninga CO2 nakatao yun nakalun na atitut ikulatit siga sa wang ni pinasok tao lagi nito alum masuli tayo mga tayo may loktut silak to aliman kisi ani uwagulli inut suta pijun na utivo at tutao lagi si mayo alo tilo sang ngiti tao tunilo human rights taan na pinasok ilok si mamayaka tayo may mat avativo nuling atunya yang imataman na lagasawaksunga uwago piyun na uti vunulingan lakit to aluman. Kiyo dyan na miyong lakanok, sikuvut, aputit, sunalimas, sila mulingan yoy uwatin yun, inuutitaw katatakunong, kiyo dyan ang nimun. Tay maiman, tamak ko, pinaswak, katalok si mayaka, tay na, asitipalian nga nulingan yung, piyun na uti vunulingan lakit man. Tay may matana sivuli pa mitana o hausi o katalilaw si mayo pigak tilaw si mayaka sivuli o tusunga ay sisi kuno tay may lingalaw si mayo
1: kaysa may lika nga pichur kakto ni taman na pimakaya lupa takiyaw si akilaw tasi
0: ila ilun na nga ni tako pimakaya lupa tiga suwak suwi tay na takaliya liokto lokto walo kisi anima tuki harasuwak miman ang nausuta 70s ni ukiyo halagalo aksuta nula katang itugo pijari katang itugo pinaswak patavunni inusivun nuli ngayon ni taimay matako kasi uhakay na taka ak naukatika taimay mimati kayusingin na to taina akpangingin na to taina runner rapi 77 ni ukiyo halagalo aksuni sukai nak sewa lagi waktu ni. Tapi main mega malay. 72 ni aku hak sunga. Sukai nak sewa lagi waktu sunga. Pinya suangin nama mega mal. Tak kuning. Tahan napi mager di jaga. Nok hatu inaga dengi lagu. Inu mager. Uva gule in ilokusi pun nuling ayunik. Tak kuninga inu toha nak sewa waktu ning. Pi mager di cia sungu gatta. Hatta si mager taluang. Tay may malayan na siya vinagani ito yung nakatasi magamapiyakaw sa nga. Aulat ito ulaw na nga. Tay may mataan na tigumiyangin na taka. Anana vinagalo. Tigumiyak taka tako tamang may uvan nun. Ima katitsiga sa wakso nga. Ilit niya titsiga sa wakso nga. Tako ima tamato alubo di lagaswang ikalwaksong kisiyan. Tamakatatubi niya alo mata. Ilangan ni maan na mawa sa tikim miman. Tako aulat siga sa wakni. Kaluna, aulat daw sa wakna, kaluna nun. Tayo may giyakang ito. Uwag nga ilin niya at sige hakoon sila tsoa miyunin.
1: Kiso nili, kayo sin ako takakatak, pikikakto yun ang mod.
0: Ikaw matsunga, sibuli binikanin. Ikaw, tayo mang tiyumiak sunga. Anana at siya binaka, anana binaka. Ang utihang isuting, ito'y maluto ala sunguyo katalaw si mamating. Asiminilu ni ningaw magaswang isutik, pasitsigaswang isutik, kayo sitsia tuwi nakatasi mayo api ugami. Takwa taga raw mahal, halo natin ti raw mahal loka. Tay matay na piusa kakaswak si mayo maulumi mutikit sa u. Tigumiak taka, pigun na siya kata ilun na ta. Taan na li, ningaw manialuit, silu nialuit, misutu alo yak sudi ilangani sungul ramata. Amisun. Upinnakati uwaloa. Kisiani teime ilogna sivulakti ulangal ruaguni teime giahak joringitakkali. Allat ikayungiman. Mikillit sigasuak luni asiminik. Piusa kare hakongin nata tan tamannale susugit siya kasuak sugo siyul living ka atusuk ka ulumim.
1: O kausik sa kakan nakpe?
0: Namas kauto.
1: Kaya na may kaya na sa kauto.
0: Asugo, asugo, nakumingay.
2: Tana sila wakluche, tana ako niyo na tutana. Asugo ta katanin ni Lias yung yung inuit pi yung nauting inid amalo sila pa si Jipalia na kanyanganin. Ilisan na may kulong sila ngay to sa COVID sila ngay kahit. Ako yan na may luto kasi natiya to may kunika kay na may manasi tata na teyo yung tuffle broads. Tama niya kanon ni tapi kani takulang vimig. Unno lot takusaw di tau lot unilag. Amat tau tamani pinasaw sa riyatin ni tako alienate ni Jersey yakti tamani nakitwin naro tiki sa malilaw may mata. Ni Jersey yakti twin na yang itwin kiso twin na nit ayong itamin ni takun natin tika talaw tita na to CBC ko ni Toby utak te kung nasama kong nalaw mata ko ni nga Pan Arctic Vision ingi sila ang kasama yung may mana to sa akin nalaw milawon.
3: I'm going to go to the next one.
4: Kalau tu mesti, tapi kalau semangat kalau tu mesti kau ni sedih nak.

0: Hoyanami Julie sang with a ting na Unicasa to Kanga Sugarping Mutak. Kimok silk deal so yak talk. Ulumitema Bevalia Yudari Kanger at the deck and a king on meal. Easier than a Bevalia Yuriti logo, no nodding the country, but laying my hat to Sarbegila Milavo.
1: I'm a medical table. inde de marti chiga solo un mio in gioco solo come che bella che cattale un viene ma li vedo che bo che ne che me ho in e tua più lo un mio in de marti che ho fatto quello amma fine gioco solo come come dio me lo un mio a casa io a lui Kula kula kua lui pao na karila hanga iwa lui. Nubu yere kua lui, nubu shigala tamma gittu. Hanga te iu, kingu lage gala ame shogata ame kongaina. Uta kaaunea gillu ki, ta pao na saina. Taabu wa hanga takbu minu minu kai. Nubu shigala magalo kime iu hanga te iu. Amish kurwa pi khangea yo kengu la gai. Tama kua tei meile nga ui tamani upa ngak silkini naka te tau warak mi yugu tulani kishtu innei kinishwaku shulak pinu ngwani Pajukta lomi gama ilu pako melangai. Udi wel nama tegillumi. Kutsanak jukta lukua. Tegillumi ni apimi. Tabakua mela nupalli manni takpalumi yui man. Taunung waktui. Amma. Yuli maak. Kadimada chiyo haki lukui. Pas nagajawmi. In the mouth, Katimati day, Laukri, Umay Ragi Kulu, Katimayingi, Mitong Naki, Umay Ragi Kulu, Taku, Katimatala, Umay, Nagadia, Mipata, Katima Amishwal, Katimayuk. Sa kwa pinga sungwa kati matisila o matau mai lagay ko mitong nakti ay miti lagay ama o mai lagay kiwa ko piti sunatakti ka o yagalu kilo o mai lagay ko ni ay o mai lagay kiwa ko ni tamakuni nga halita galam ni ubuna ko galam ni e me le attacco e te mocco te mani per le armi qui catimati luta faccio un lucco che le rovane che io ho ma quello lo fatto quello mi ma la quello lo fatto quello che ho mio che le ho attacco mi la ha preso un affatto vuoi Teman, ikan selok meju kalau ikan cumi negar nak sesuatu kalau waktu luka hilal luwe, ikan selok luwe hilal waktu tak tak, hilal waktu mesyuarat tu dan nakinnya imau lomi mas, setak setanya lakukan itu tu bami ni anak kau ibu, anggiu tiga lagi. Tepan nektesi kuyak tuwala umma. Aku liau imaw laga yawla waksami siku kala umma yabin akumni taman natatak tuwala kainala umma tauna nga kanan namin ano kain nagala tatulugu taman na kainya iluwa Sikuni tas tolo uli lauman. Sikuak semelaga ya Allah sendi. Abani, nasyoko siyumin ngwani. Ikaw yangani, sabit tolo lauktuwi. Tabo nga, tap kipangaluan nami. Tabo nga lutalok pami. Ano ko lakit talagman. Ano yuwa lupu. Ya bini, emel kat tak kau zaman ini kengau ni, tu beli ayuh, Kuyan
2: na may ngayon, pivikak to yun sa

0: Tutto per me? No, non so che così. Ah, hai, tani ongo bonga. Ah, lilu. Ullume manni liuk. 23, 2026, conti loo, ullume. Ai panganik. Sekhe ngoja 305 ngori lapitok. Ah, hai, nala langa mea ullume tutto per me. Ali, ohali mahate halokto apikain nama hitikal tiluo. Nukkai kut. Allinga sunga ulito akpa kutu aku nganut hajaktu yuk salasim mata. Tamani o tarilak tutu ya haupat tiki akalak suti nukai kut ilau suut syakriak tikudakut. Suli uhali mahati hakain tu Mary Sam Ananak mit nunami mahaitini ikayuk tiu langayumik. Ammalo pivaliri liriji wunni sali ana hatamik kanyak sumiumik nalan niyami yugut. Hanutiki pivaliri lak mangat kanyak sumi. Ammalo nunabimi ilusi liriji Katimani ako sa kalaw yung mata, pinaswa ko si Wiloy may makulog tunik, akaw tamak si Diminik. Ukalaw yung Anthony Hauke, nunami pisimatilo, nunami program, ukalaw to kayo nalaw yung. Inut dito, ukawalong ito lalo ma, tusaya hakso ni ukawalong lalo yung. Intidok to kalaw tayo na. Ay, amalo, utakwa, takatusakso lang yun, itchalutarit silang at sumalo. Ah, hai. Aling ay.
1: Ah.
0: Ah, sila siya palo ala kata. Ano ka kala kaluak suda tamani kutuwa me?
1: Sama, naal sila kito kutuwa me ulumi.
0: Ay, sila buli kaya. Ano ilang ala akong sa kiba? Nuna bimbi?
1: Ah, at sige, balo tuwin na unuak sila upiw sa kanyak tangit. Ah, kutuwa ka bimbi pigaklo ni inutuwa mo ala kanyak tok. Kutuwa ka bimbi ako ni nga 8 minya tok sa nikiluak me. Takka on nero akuninga ni ano kiniyak tilo 20 mic o kuninga 7 miloni umiyo yak mi on niniyak tok 20 mic ano kiloni o kuninga 12 mic tilo inutuwa mi takka mi ano kiniyak tok 20 mic sungo nilimik o kuninga 9 miloni puwik nito mi akulim mi lo nubuya hakala niyak tok takaw ni Kiyolo akuninga ni Anorilo ni 20 mic, povernito mi akuninga 9 miniatok, akulimi 7. Ivoyevimi nabuyahakalaw ni 1 miniatok 20 mic, akuninga 7 miloni saluit. Nabuyahakalaw ni Kiyolo atuwa ni Kiyolo akuninga ni Anoriniatok 20 mic, ammalo akuninga 8 miloni. Kaya ang suyo ang Raglan Lake Milo, nabuyahakalaw ni Okoninga 8 miniatok. Huwak tami, kaya ang suyo palo Milo, ang laki niyaktok. Nabuyahakalaw siniyakso ni Unuwiyaw ni, huwak tami Okoninga 6 miniatok. Kaya ang suyo habang nga nga ano kiniyaktok, 20 mic, Okoninga 8 milo ni. Tawain lo, ang palo mi. Habang nga niyo, atuwan niyo, akuninga ni ano kiniyaktok, 20 mic. La sakhineaktok atwar nemik 20 mik sungun harinal ne okoninga 8 miloni taseu yarmi allakhineaktok nuutsipalleagalal ne to onno to hauleguni atwar nelone 20 mik okoninga 7 miloni kutramillo allakhineagmi jo okoninga 6 miloni kansol tramia allakhineaktok anuvoya hakallasineaktok onno to hauleguni okoninga 6 miloni ammalutawani neinimi Allah in Yaktok. O'Conning a 4 million, hope they only look. Allah in Levalian Yaktok. O'Conning a 3 million. Malotavani post film, Mako in Milo. Allah in Levalian Yak, O'Conning a 6 million. Dakota Gadanio.
0: Hi, Nakumi Mariel Valley. Oi, Silitia Palo, Unau Langamut. Oi, Suna. Mana nitjalutat chingwala okrendia sirebongotanna huak tamiungulok simayok aku nikellawlak meyo inounnai simalak meyo tanna nitjau siak tilogo UCP kiliutak hagitaw yamo nipiliu gawa kenna kotanna pingoritsugo nipitsaje to hak tape nitjau siak tilogo nalawo simmiyabut UCP kiliudak huak tamiungulok simayok

0: tukala. Eh dan na na yusi pikileu tangulok si mayuk ni cheu siak tilu tusak sao dak mayuk. Ah hai manna tusak sao si mayuk. Mary Sam ananak nukai kuni. Nuna me mahaiti ni kajuk tiu ngustut hayak tu ngusum mata kutu ami. Aling sungo lak tumik. Ukhali mabiyo hatiu tilogo niuvik vimi tusak sao si mayuk. Alimut ni pilok tau kain na dok.
1: I'm coming back in 30 minutes.
2: Mary, jisi ana nak ngovonga kaso to me utso.
3: Takulunga nokai ayo wetu no ilo welel mega bi sona le yo.
2: Andalan kai nunami mahit ni kayo tik.
3: Sulanga bisi manna mani hata tok tisi gatsi so bisi.
2: How you go to the Nukai, Timmy, you are a Puma, Inusutunica, Masamutsuti, Aling is no longer in June 27, Mulet Papilla, Luta, Hayat to Lato, good Joelio, and a Piluta, Tamanga, Ulunisita Moyo, Sitamo Yungiratoni, Nicaragua, Hanunito,
3: Tamanga Kutrama, Hano, Tavunga Taurosi,
2: Jet Portco, Tapanga. Tepung ayam lak tu
3: hayelo, usia lo.
2: 17 menurutnya, kuli inu sutu sit amalu sitemau yang ngak tu inu mari 17 ngoro mak tu, okey 16 ngasih juga atau sih nak kena.
3: Suka mikir tapi melu su.
2: Suhati ni hanyak mata inu sutu. Tigun na ni minyat sige ng ito ni ilivalle ako yung
3: kay ko ilo na di ko drama mo ba falo asingin ni nuna ni pisi mami
2: asingin ni nuna ni pisi maju ino suto rin mo suto at sige ng ito
3: at sige ng kili
2: 13 to 18 ka na kili at ko kamarin mo suto ba
3: taga Ilugur niya katalang abis yung falo tupik si mahata niya kasi.
2: Tupik si mahata lang ayaw ko halun nalit na ni tupik niya. Doon tiyan tayo siya.
3: Aso ila siya no, nula ka abis
2: eh. At sige nga ito mata nukailo ang malo tutuit. Asingin lak miji mahong itu.
3: Aso.
2: Ang ayok si kalapi uji lak miji kutra kapin.
3: Takwa inosun ni si nokai la yawat tuit. Hey. Haun tiga kun ilaw la kita kuno nga.
2: Ilaw gud siya si yunga kang sol chame siya kayo tikutakya tu si malawa yung mata ukyo. Ika yuk tu saya ni aku gula lah yang mata. Ika yuk nak nak kau malang ngau tu lah cuma tiga jolo yang.
3: Canadian Rangers nolo ila gaya semua win nak hit.
2: Ila win nak kau ngamal nak kan soal cuma misal jen gaya yang 21 years.
3: Aku ni sama gila.
2: Pergi lah ngau mejar. Yani, yani sama anak nak layu so 54 years. Uya minta olah mak. Takkan ya kara mak tau boleh pak. Tunggu masa kuji bunga kuda mes pilot temuan tak tingin ni. Takkan nak ya kalau pilih lagi alam mata nak. Uvan nuli. Nanti sebulu kan sol kuda mes uya minta olah mak tu ak tau pakai lolek pak. Uya minta kesian hau jadi lagi kata ni tu.
3: Asyik. Hey, Ranger. Mama kamu nampak lalu kata kau nak hilang hati.
4: Iya, iya tu kita kita kalah tapi.
3: Tapi mereka ini nak hilang.
4: Tidak.

0: Ah, hei, Yusuf Pikeliurak, nyt jo siak, di mage ala vini ulak tu vini huak da miyok, tu sak sao dak miyok. Ah, hei la, hei, hau pat, ukui nga langi da tatu tawi mi hau i di cero matu inna songa hala deng ulak mat, na leo nak si ulak mat, ku peku loko di aloa, sain joa baptist, hau i di cero matu inna songa, hei kakain na, langat songa daus kumi ulamik alilu. Ah, hai, sekarang kau yang nama sila akan memat. Sila ni alang ajaka naik tu palom mata. Sila ni yang kau yang lapit sama kiku. Ah, hai. Tu sakat satu hau patut tak bilang itu. Pinga yang ni ulak tu mi. June 24, tu sakat sekarang madun semua. Ah, hai, aku alis sila ni ada kau hau sekarang tangit hau pamuli ngajuit. Nuna ve minum nanti aku memilu. Email ngajuit kok. Kudra apa milu? Sana kilo milu. Sekarang ni lak tu kok. Oko ni halak ni anak ta kok 16 kau yang Umiyak milo sih ni balo lak mi jagok, anu ko lak ni ane kakta Nikki Tumik 20 meso ngon limbik, oko ni haklo tilo 18. Inuk tuwa milo sih ni lak mi jagok, anu ko lak ni ane kakta tak kaulo Nikki ulak uningan itumik 20 meso ngon limbik, oko ni haklo tilo 20. Pupang ni tumilo sih ni lak mi jagok, anu ko lak ni ane kakta Nikki Tumik 30 meso ngon limbik, oko ni haklo tilo 14. Aku lebih milo sih ni walau lak ni anak kata mejerok, anu lak swin lo Nikki Tumik 30 misungun limik, oko ni hak lo dilerok 11. Ibu lebih milo sih ni walau lak ni anak kata mejerok, anu lak swin one new lo atau ang new lo aku ni ngani Tumik 20 meet 40 mood sungun limik, oko ni hak lo dilo 11. Salo ni lo sih ni lak mejerok nubi lo dilo, suku yo lak tetun ngai hak dilo hiti galu idok pat. Ano ko lak swin lo at wag ni dumig 20 meet 40 mo't sungo ni limig. Oko ni haklo tito kok 18. Kaya siya mirak ni lake mi lo sikh ni lak niya nakakta mi yagok. Hiti kalaga idwak pa sikh ni lo din ubuya kalah ta silo din. So ko yulok tatun na rehak sa tilo kok. Ano ko lang ito? Oko ni haklo tilo kok 15. Huwak na mi lo sikh ni lak mi yagok. Ano ko lak niya nakakta at wag ni dumig 20 mi sungo ni limig. Oko ni haklo tilo kok 13. Kaya sa milo, Allah halilu milak mi yoko lakot. Ano ko lak? Ay, ano ko lang ito? Ilanin mo ito? Oko ni halak niya na kakta 16. Aw pala milo, sikin ni walo lak niya na kakta mi yoko. Ano ko lak suni? Ato ak ni tumik 20 miso ng nilimik. Oko ni haklo dilo 17. Tapos yung yok milo, sikin ni walo lak mi yoko. Ano ko lak niya na kakta? Ato ak ni tumik 20 miso ng nilimik. Oko ni ngalo 21. Tamain likut jua misik ni walu lak miyiko, oko ni halak sudalo 22. Kayang soal jua milo sik ni walu lak miyiko, oko ni haklo dilo 16. Nuna tsia bu milo abalilo 9 mit sik ni lak miyiko, oko ni halak niya ni raktak 15. Amma lo hop deo mit, paus veo mit, makkobin milo sik ni lak miyiko, oko ni halak niya ni raktaygo 14. Ngoyumik, takwa takasil niya tiko hawa sa kaintang hap pamuling ayo inuna vimi nuna tsia bu milo. Ah, hai, hapa, Saint John Baptist lah, masih PC tu tapi langgi lah kutu hapa, hika kena lak tu kut, hau itu cuma dunjunga. Unno si cia langa bosi, kamat cia langa bosi, putta kuti kacia hatalo si, haja kak tu langa situ aku si, nama kau lalu makai langa tu aku hau di cia si, kamat cia langa bosi, unno si cia langa bosi, hong apa si?
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC

0: tu sai si la tu sai se mit man ka nang mit man li tan pi vale le ri te kanga kim me ron min jini pallo pi vale le ri lu gut sa ne ap ti gu
1: man na se me ta kha ro pe tin ni mai no ti lu gu pi vale le ri ri ha lo ta ka te gu te te gu kai na ra lo me yakam ti gu se ro ji ti ki se ma ju me yo pi gi am ni ga ne ta kha ro pe tin ni
2: kalau aku sih gelar macam lo makwalo, orang nak tuh kai, sok anak tuh, tiga sih macam kau tu, tak macam macam lo, kamera jenis. Mana tau, nanti tu tiku ni dah, sama ni, nanti tu so rapi ulang ni mata, ilah mat, hanu aku macam hang nak pad, ilah aku macam hang nak pad lo, tapi mama tu macam hang, lau lapam ni mak aku tiku kalau tapi mata kerja aku tu nasi tinggal ni tahu orang yang hal dia betul ni, hal dia aksi mati ciri apa yang kalau jom meja tahu kamu tahu tak ko? Nu nu macam ni apa yang tahu hatak tu ti, tapi mah baru jom mata tahu nanti tu lagi le si kusuit tu aksi macam meja tu, apa yang elai itu maksud tu tali, ilu apa kalau ni kat tahun ni ni betul ni takun yang senak tu bu, si kusuit tu muka ini kalau tu apa itu kata usia kalau waktu tak teman tak agut ini, teman nanti mailing aja mbak, kata nak tak, amat tahu, teman ila, sila lu waktu waktu apa itu milyu, teman tak kata waktu ini ila, atau sila waktu waktu ni si bulir ni. Tingo ni ako tali magakto ha, lejum nyo, kila lo wakto ha yung tema, yapiyo yung galawa man na, tema nga kila lo wakto ha lawak si mangin magito. Malo tema nung wani sa nulog milong ay yun yak kita, tama ni tak kila pa tini tikisin ay yung nyo. Takkan ni ilinya bilang ni kamera lebih luta kum ni lumit tu kerana ilinya bilang ni kamera jadi teko. Amat tau pani kengutin ni nanok manuk tu hajum meju nukinga pibiu baru jumit tu selalu paru nak tau juman manuk tu hajum meju kalau tapi kan kengut siat ni keng ni tapi betul sih macam mata imbah uning atau ti nasing ini, tapi mailing atau juga bok, amat tau, ila, suli, ikhya kalau meti kalau lo negatif kan na, pisau tiku pahat tak terbuat, coba yuk sekarang yuk sahut tengah, macam macam mga tabo na no nagsaw kata si siyempre mata kaya na atik talalim ni tabo ni nanoktahang na kayo harap mo yung wala pero yung ito himagun na siya panlay ng mati tama na tayo may lingat tayo dito ang malo tasiyo datin na tabo ni talak datin nito upagumin ang nakpangong hataw mimat ihaliak to hak sinatiyat to yung medyo umiyak ko kasi ila ahay lang ihalo minak to kasi tayo yung medyo kutay kag nagami niya kawang naksam makiyo siya yung mirata tayo matabang nagapin ni ila at siya lo asid yung si magalang mataman na ato kaya bu tabong nga kaya kamutaw niya kuli ayo kalau lima kuah kasar ya kakak telak telui hamutau jakku hatta jogar waktu ku hamutau jakku tabunga manna pasik ku jogar waktu ma ila pibit cau hatta unyak to atau ku yang a sama wala siku ku adjigi ka asik jok sima jepalo hatta ranga manna manna tau ilin yakti king lipak sulang mata ilin yakin me Tekoa, pairin mo tay, sibulak ka ujakululo ti, takuminak to binga lulok to, ilinyak to kala, chaw lang may matago, pairin mo hatala ulo ti, ilinyak yung na September 1, may utumit pata, ilinyak, kaya lak to kulo balulila, medyo tekoa, may kiyuti yung nakpa, so usitwari pa kulo balulok to nakoa, tambangit ko nga. Ila tamak ko takumina law to ilinya no kausok dilwe ilinya chi kamagibattang ay kay ko to amaw ti kala amaw ti dilulu law ko amma so ko sini sila patu na ko nitta atok to atulo ti takumina ta palo law ko kay ko ilinya ilinya bimil tay ila Ilin niya rin mi, ang iyong taong nakpani, pinakirak ko ka, balong ng man. Tamak ko, naano siya at napalingin matay la. Ilin niya at si Hilo, hanok kaya. Ang iyong tini, pinakirak ko kasi mong kalawang aman na, taman na, kinirong mi, taman na, hangit yun na kayo nakbalot ko. Kita kasi lakit siya umajugalo ah. Akaw na ila. Manaw ito. Tayo may lingat takot takwa. Ilin niya. Ila. Takwa. Ilin niya. Kaya kaya piluwi. Nirilangan mo yung buhay. Kikutuin niya. Takan na ni. Layo ka yung. Layo ka lang mag. Ila. Unok ko siya umajugalo ang ata. Manaw lang ako. Matuwi lang ang ata. Akaw na ako. Akaw.

isa may namin nakakitaw lang medyo woman ni tamak ko ni nga nigat sa wala ni lo tiwin niya wala ko ni tamak ko na nga tema tema ni nga tita talaw ko po tamang na siya talaw ko po tamak ko ang ilay rin niya siya ti makuha tunyok kataw lukilo ay panik chungu kami tay may lingalaw medyo suli ilang tinakatilo na tihatangin nami tamakwa ilangin na waktaw madulukay tay ma hatang nga ta kamagigawin na kami titiraktaw na kami lo nalunastaw kami tay may lingatalaw ko amataw ila man na ana na ulo kila oksyon man din daw tay ka na takka kila oksyon din ni tay daw tiglo ko ana na ulo nga ni so ulo lak si tayo yung miyugod siya tayo yung miyugod tamakwa ang ulo akat takala yung ikalawa nga ta awlat siya hakto ki tay ma ana na ulo nga ni ulo hak si tayo yung miyugod tamanikin na kumi siya tayo yung miyugod amma ipatsa ipatsa June 21 mulao kami at ataulong ani siyok ti tao lila ang medyo amo sa hatak silo ila nirigi kami ila makuli nga amo sa tsa ni amma lo uso sa kami sila mi at twaro uko lila okto ko tao na net hamalak ko sa niya ni uko li papi ulila okto niya nang makikata lila okto makuha itsiba tagalay tisuting no eh tay may lang tatakal wakto ta kisya nili tingwa ko mo isa ka hasikal lala wakto ko ano ko di kalat ti paro lo nakakalim makito ni taman na imaw na kala ko lo kima ko tiyo ano ko di kalat yung sila ang mataw na nga nigigang mi niglinak si Dubing nga lo ni tayo nagtat ko nung hay sikwalo no niglinak to alo nilikalabi nga lang nga siksila lang mga sat ila ahay na siya walo taman na ano ko nilikalaman tingwabin mo isa tingwabin liyak itaw sila ang may mata hindi daw nang iloli lang maano ko nilakto nilo tingwabin mo ikutato para ulilakto ko ako nil maki at ataulungan ni siyokto kulwapi ila tay na ila ko ta ka ma pingu wak ta ko ro jak ta ro ko bi na so ngum ma ila ga ro mit ka wak ta tay na ila ko ri at sa ani ga la so ngum ma tay na che ta la ro bu ila ta na jun 21 han ni da ka ngin na ma o ka lo ko kuman na tay na kidig do me ngo hatta ju ju Selekte lah sama tu. Mana tu bangga sulit tau nong ngabis cakap dulu gua ini dia gua halam man. Tau nong ngai kerja gua tu halau sama tu. Walau badi mana ada sulit dulu gua. Tak badi ila hak tu ni tau nong ah. Kisya ni liman na pibitsaw ni jagong nyokto, tako, tautok ko kutaman na kanyokto nga imatuin na ulat ko ilang ha, si damin ni galatuin na kurulo, tamak ko, si tubamin na kurulo. Pibitsaw ni jagong nyok, medyo maan na asidyak pali ahat nga nila akawin nalingin ni. Tayo may lingat tako. Man na dan na sila buhaw si rinin ni bilang nila taba ni Kalalo akago 1992 ng tinlogo tutakakatak si mamigak kay Makway lang eh nalunak the way 1992 ni June 25 ng tinlogo ay may kaliyak si Matiala ako si mamigago kamutaw lak po at maan nali tay may news ako nito ko. Kanoy din at talaro. Medyo kaya

0: Manapivalian Walagan, Nat, Daylight, Sykes, Uterian, Nat, Doc, the Mania Katigiap Silavanga, Roberts Habito, without Tau.
1: CBC, you can't talk to me, people later. Wala Hausan. Government of Kutako, Ikomakotin of Salamajuni, Nunavumut, Kina Jamnik, Nalunasilo to Ipatam. $17 million ngulang na tu isi tamanet ikumakaw tinu salung majunu utu kaw tiulu tinu na bumi $4.8 million nuna nukucaw ti corporation si kinak minga tunik ano rimut amalubat ali nun utu kaw tiulu tinu na lakasam ni amalutaw taman na tuwa nga kasuwa tuksuwa lutu na tungit tunik amalut abagilo at tingin ni atong nginak sa gunak siluting. $8 million, tanatok tao na medyo salo medyo nui kamakotino aksam na ito yung may ikalun ni. Hulat, ay kamakotila ka dito, $1.3 million, tako ano ta ni kawri sa kutaw gunak luto, ikamakotino nuna po may 25. Ukso alutoy na toktoy nuna lin nun. $2.5 million, tako sa co-investments. Corporation to Nijau Nia Maju Ikumakutinu Batali Tuk Tunu Lu Tuk Tuk Tuk Nunabu Maligaliu Tuk Jong Lori Illau Naluna Silau Tuk Haluni Ipacha.
2: Investing in clean energy solutions.
1: Ina uja hati chini salam majunu ikumakutinu nuna hakansi majunu nuna linnu taman ikumakutinu saput digu tau guna luni enam minik suku tau guna luni pibalia luti lu tamakua nuna hakansi maju nuna bumiut amalu asingin ilau tu kakayakan ilau tu nyata kua ikumakutinu saput digu tau guna naksa uluti amalo okso aluto na tungin luting tay matamani nun na bago mani 54 million liters okso aluto na tuktun ko makuti niya to katamata aka kutama nun alin ni katudya katigay ngudyo tay mahanok to katigay gunang niya to anak tayo tiba to nun na bumi tako inula kaya kukin na ujang niya to ina utitidun nukhangat itchigaswan ni mo anak tayo tiba to it kanat alimami pang nataw si majok tako alo July 1 pigi akong nang luting matagumak na alo ni June 30 to tirao tin tay malo apikso watsayit titirap bigilugit family safety program at gov.nu.ca. Silak to usap bidyo ang ukir tatamita ko ano tani sa nila rinamot awlat sinamot katudya katigay niyak dun 11 ngun niyak dun sila to usap bidyo aming ak dun talimay lo ukir tak tumi nunalik doon nguluting Anderson Ishua tanaylin niya titiyak doon may kajokti katudya katawin doon yun tayo maluka na ito tayo maukir tatamigo nunalit ikajokti giluti sa nila rinamot.
3: We are not just trying to.
1: They might turn the illinia tau to in Nangiluni, Kishani Katuja Hatigi, Chalotik, Nunalid, Tamachuming Asiji, Valego Taugun, Nartuni, Nunalin, no Atautilin, Takua, Katila to July, Amalupana Palea Lutik, Taimalu, Takua, Naluna Sibalia Nartun, Amalunuta, Takajale, Minehaluni, Patasakila to. Ang naumit siya nun na bimiyok sila wakluti dan nila gajaw lang ito pingasunoang na nun ikajukat taksiyak si maning asibulat tiyunin ano lang dan nun na bimiyok tao jok sila wa si dipalian nga ni amano kinakotoy na ipinyo na utingin nun at ako pimakiw di China so tay malo akagunugo pingasunod malit daw hatalaw to unikali ang ngubalelo ni ino si ngay kanay jangat lo klutie ko law to huweto anna ni sangyaw din ni kawji magami
4: anana tse vinya ka anana vinya ka ang uti hang nisuting ito ay malo to ala sungu yo hatalaw si mamating asiminilo ni ningaw mati ningaw magaswang nisuting pasitsi gaswang nisuting kayo sitsi ato inakata si mayo api ugami ta kuat ga romal halluna ti romal lokka te mat saina a piusa kha kha sox sima jong ulomi mutikitsu
1: te malu ni riutuk ta na nireunita te chikunna ne ama singinik amanutta nuna hakasi maju goilini ate chije ugunna maju kamagija utuinangiluti takkeja hatcha yestv.com
5: koen na mit kaisa isaek sat utaktutama kaasena mit tema sila lerelang ne ama ila tekeni petemuni kanuinna asia mga tak Oli maala ulugi teki niila kugaadjung mipiga kaalunga unnuk nuu iyan aaktok makutuin nareelik. Pingaang nelunigo 20 mit 40 moa gattalunim, anu ikhiya yaksunim. Uuni yungdiya tamani 11 milunim. Akagu sikinile gattago maakti gok. Oang nago maaksuni 20 mit, anu ikhiya o maakta gooblogo mitak viyo miksaani. Uuni yungdiya tamani 14 miigu maaksuni. Dalog doamili unnuk nuwiya naaktu gok makutuin nareelik. Kisiani go allalak palliaga yaksini unnuk. Pingang neluni 2040 moitike gattalunim. Anu ikliya yaksini unnuk. Uni yungdiya tamani 9 milunim. Akagu sikin nago maaktu gok. Oang nago maaksuni 20 mit. Anu ikliya o maaktogo ublukkut. Uni yungdiya tamani 13 miigo maaksunim. Oksok doolit unnuk. Nuia naktoro makutuin narelik nigelo nigo 20 xenigo sakiguni unnuk oanelang naktok 20 mut uni net mani 8 milune akagu sekenero martugo oanero martuni 20 mit anu iklia o martinu blackut uni net mani 13 migo martuni tekeni oksoktomen yakaluk tu charlit unnuk nuia naktugo makutuin narelik tau Oang naluni 20, anu ikhiya yaksunim, nguni yungnya tamani 8 milunim. Akagu sikin nago maaktu gok, oang nago maaksuni 20 mit, nguni yungnya tamani 16 miigu maaksunim. Koglok tolit unnuk nuya naaktu gok, makutuin nareelik tauk, nguni yungnya tamani 8 milunim. Akagu sikin nago maaktu gok, oang nago maaksuni 20 mit, nguni yungnya tamani 16 miigu maaksunim. Tegwatak ko sila temin na naskiyaw ila. Tekinikitang miyo ni unnuk ama akagoo.

0: ça commence à rater l'eau. On me redonne la randonnée avant ma vie, je ne la romane. Faites les moules d'eau. Avec les moules d'eau. Après, avec le ramené de la mousse. Ça est simané. Il y a eu un peu de mal à ta tienne. Ça commence à me. Ça commence à tout à rater. Ça commence à rater la romane. Ça commence à me rater. Muli tayo mamaligtak. Tamani in. Nandala. Yung kanyang tanong ni tamang nga matamani in now. How do you think it's what tamang? Sama. Yung tawa ka ako nung saan. Aksumanok siya. Aksum. Tapos kasi makatala ako na aksum. Hindi yung sagili niya ako nung papangat. Ang aksum makatala ko niya. Inuyak siya ako nung. Awag mo ka tuwin na lang ako nung naliyak. Tagungala ang nanang makiulog din nila aksum. Tapos na nila ang makan mo. Sige yung nila aksum naliyak. Nung may awag mo ka may ata. Nabi na kahit liyo na akong nagtuya lang ng tiyon. Pinalipaw na akong nang mataliit dahil sumunin.
1: Takabing.
0: Kaya ma? Kaya matagmaninok kang ngayon makalila ako. Lugi ako tak kayo anong mata. Kaya lugi ako tak dito ko kakto anong mata. Dahil sumunin tayo ma. Nukiya ko sa katawang mutang noon ang luga. Ugani, Pimis, noon na kaya may ukiya luktak tayo mo, noon inyo ilaksya wakap sa umagawin na kuno. Noon na kaya ang inaktiyo. Tapos tayo nila, noon lang mga kulugita ko, tak, utak na kayo, tagmatwat siya ko. Ukiya luktak, tagmatwat na inyo ilaksya wakap sa tagmungat si kakuya, tikit tayo nilang matay na, katit tayo nilang ano, nang matatoko kakto, alam mo noon. Tagpikan niya sa tatayma. Tapos ilalukta ako nukuya ko sa kalano na ako kumata. Tapos ko rin nukuya ko sa mga aktikaw. Sige ako na sa tagpikan niya sa tatayma. Nikuya nga siyong naglamak ko. Nikuya ayun at si mga nagtala ko na ako. Tika aktik at takto ko loob. Ang mauwag ukuha nga ako nukuha tayo nga takto. Simula pa ang makis ko nung upo katao sa inang ang makis ko nung ayaw lang kaong malusoy yung nekso. Tayo man nailak, tayo man nakakal ako. Tayo man ito ang uwi ko, laging ang lapablo ninyo, kaya ko tigami. Ayaw ni kao tigip lo nila. Nito ang natagbo nga, kakayakto kasi pala ako man. Tingmiso ko, tikim man, outlock ka niya ako matino, kaya ko tigip. Kaya ko yaw lakap. Takpikan nga tagwa out. Atok tayo na kung kupiblawin. Sa kutilukta na yung puna, nakilukta ko na kayo magsugitag pigong. Atok tayo na kung kupiblawin ako ng sugitag mga mga. Kauto ako malo, awdak kasi yung alo luti. Awdak at awdak siya nilo, at atik siya tag. Sa mga nitagunok ang alak po ko tagwa. Uwang iksakak doon itagpigan niya yung iksakak doon. Niya ko yaro. Ali ata to ko tama ti blo iko mata ti tata blo tak ko ni nga pa ko mga nayang ni uwa ko ta ko lu ti ko ta ko lu ka ka pa di ga ni ko ta ta ko lu ka ka ti ta lu ka na ta mo uwa uwa lu ata ni nga uwa lu tak ko ni nayang ni ta lu si ta pa ti ta Tugupin nga ako matama nga, ikaw mo lang nasasap, tupak ko lang may matigot. Naya, tumitiyak naman niya, tupak siya. Tukiyak siya lang man, ama. Kaya ko tibinak ni, iman nila kaya. Sa ato yan, iglupit, takaklawa na akong ima. Kaya kaya ko tibinak ni, ikaw mo lang nasasap, iglo niya ako tao silang may matigot. Umagot, mataka kaya ko lukigot. Tamamit siya kulo. Umasik siya kong umatino. Tamamit siya kulo. Iglo-kiyok. Iglo-kiyok. Tawag sa kiyok. Kaya ko tibin ko niya. Ukiyulog takag mo ni Five Big Blutigo. Iglo-giyin na anong suti. Tao ko ay pinlangin man. Kiyong nung uliktok si Mablogo Lugiga. Uliktok nungo. Tutang. Nagawa na ako naman.
1: Ano yun?
0: Ukiyulog takit lang yung lasti. Sabi ang utak nga kami matupil na reglut. Sinabulo. Ayaw ilangan eh. At atit siya, tikiya ko nung narang nila. Kito lang ako titilduin na tikit tolo. Tikiya siya yung ulo nila ako. Tamanit upak si mga. Tamanit siya kung tupak si mga. nakikipag mo. Sabi ka din, nayang ningin na ako na titik ka na ako. Uglak ko, uglak. Uglak ko tayo ka nga, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko. Ukiak siya ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak ko, uglak tamaan ito sa kanin ako na. Tapos ito man na nita sa akin at ati ko sa mga. Tapos yung iglo na ako nung ugo nga. Tapos nga, itibin ako ng matigo. Tapos kaya niya, iglo kanin na ako sa loli lang ako. Kaya niya, iglo kanin na siya ako. Tapos yung nilong lima ko ako. Tapos ulit, takyan yung inyo na ako ta. Kawang mat, sigur, igluliok tao lang ng mga tamakaw ni tamaw na ak, igluliok mo kita. Ikaw sa katarulan na po, una, sigur, umayo na kayo, di tsaka kung yakat ka, tao lang ng mga. At ay nga kayo, igluliok tao ta. Uwag, siya nga na igluliok tao. Kawang mat, sigur, hindi, igluliok tao. Tayo mo itlo ka na sa katagol. Ikaw ka man eh. Sigaw ko nga lang ang mga ito man lang ay ito. Tapos yung tikito lang ako. Inulagay niyo katawalak na ako nun lang ako. Kaya ako ako ko ay liyo mo tayo na lang sa ito. Poksok-tok tumulog na siya. Ang matagota magkwa sa nayaw na kong mata. Dahil ko siguro liyo na itlo liyo ako talo. Ang matagbungak sa lukta ko yaw na kumagapta. Ako akayag yung matit. Tumulok ako lukta yung naman. Kuha pala yung itlog yata yung natumit siya nga na. Ang matagbungan itlutak na tao na. Kaba matigaw. Ako yaw luta. Kangalukta ko, kangalukta. Tutala, akigin niya ako mag-itlukta. At sumatak sa nikagas. So talag mag-akilak sa iyong laki ko. Kangalukta ko. Tayo na siyang kusitangin. Ay, tagulo nga. Isyo mag-ukakpag. So nabas ba siya kusok na ako na kami ang ilak. Mag-agitong na. Agitong pa na yan. Nakta kangalukta ko. Tao na kalawak.
1: Nanilukta ko tayo. Nakalawak
0: sa mga lalawang mga mata. Kami kami yan. So talag mag-akilak sa iyong laki ko. Kangalukta ko. Akigin niya ako mag at si Tuta na bikigi makso di yun o te yun na ang ilak mo sa kain na sila. Na umang sana sakto yung nap na matay si man ikilak mo ako may lakap tayo. Sag mo nilakap yung man na ako lang nakatumag siya ng iyo yung ilakap. Kasi tamad na kasi mito ako. Ang lang nagtutuyan nila, wala akong matinawag sa pinilaw sa nas. Kaya si Manila, natakta sa tolok sunok. Kasi humangakit mo ni Pato, at muwi ko tuwin na lang.
1: Ama to?
0: Natakta sa tolok sunok. Amin narong nila, ano akak sa taloko ko sa kakpalawa, ano akak sa iglumipag. Saya kena yak sugit lu kan lu tak saya kup sugit pilih lu anak tolo yak pada uki ulangan uki akselangan lu tak kan lu tak gua lu kau nak sah sah lu yak sugit amma tak gua sejuk tak ya kan lu pasu ni lu amma lu nama sejuk ni tak gua ulangan dengan lu sejuk tak sah sejuk tak lah lu pasu tak gua amma ayu ni ikut tak nak sah nak sugit kik-sik-sik-sik mo na may suni, kik-sik sa kaya kakso nila ang muuyak ka ni Pibay-Pibang mo. Ako na yung nagtuyak pala ko na, buta ka ng mga ito, udyang at palawang ito na, udyang ila. Udyang at palawang ito. Luta ka guloy na magkami siya ulak suni. Kinulo ko loy. Sinilangat at ag-unok ko, magsusikat na pagsum. Ananit siya, lakta mo tayo sa ikto, muta ka at ilungo ka at ibala ko mga. un nuktuk ngok nak sok padang ni yang udak ngok kau kau dari atu orang kau malik lu nak sok yak padak ngok un nuktuk ngok nak sok pangilung
1: Okay, ma, ubdak ko lumat sa pagkalakot.
0: Eh, ubdak ko lumat sa pagkalakot. Ubdak ko lumat sa pagkalakot. Pinirid lang na tulo yak pagkalakot. Wala na, ulutak anak mga usirin lang ngita. Kasi na ba, ayok na si Bok. Ayok na si Yun, ayok na si Lak.
1: Kaya mga tagwa na igluliga ako yung may nakaya ko tim makilak si Wang ito si.
0: Na, nakaya ko tim makilak si Wang ito. Sabi ko na nga, Iksakak daw na lupi mayawin na ako lupi mo upi gang lup. Iksakak daw na nakatak kita wakso. Sanang wagak mo lupi tayo, sanang angit na kami lupi tayo manitikin namin. Sanang wag kita wag na kami, oluya na kami. Sanang wag ka rin niya, kamalok tao mga kising lupi kamakungot mo. Kami wakso lupi gama. Japaniw nakpagsugin. Amu uam nikah mana nikah nak ayuh lidau nikah nak suluk tay mangkuk lidau. Kesilir lek pasungan. Iku mana kita sabu nak guna kesilir lek pasungan. Ubdak tahu jangan kau tengok kesilir. Ubdak si mangiluk si filiring mas. Filiringnya ayok pada ubdak si pasungan. Isi. Ayun na pala ako sa wala ko tumulitay sa mga ayun na lang mga tao na yun. Sanang makso nilo, kaya mga lukta. Pagka nila ako, kaya mga lukta. Sanang mga lukta.